amaraho ukhomana ndana ta exka eve maceke dikhudu kanem bori ate kom wa gonda Philippians 3 verse 13 kim no Philippians 3 verse 13 gete nxa mari ke aghu nako tsuru nge ya khoya kho tako ke ka hol wa go hol wa go kwa nxa mko kwa ku eta ngide ke go kom tamasito tasito timinya tebeta ko tinya tebeando sino ke akhare anza ke kwa wota mara kung tui kha khoe tinya ko kam kana mata te nxa mata ti go wa matlo nge kha go tse na ko ke ka kung sakate tse ka ra kunya ko nxa mko ko na ke te ko man te nxa mata kam kana mango ka to ke tui ko tui ko ngo tebe wa kha ma tiya ko kha ma tsawa go tsa ta khonte nxa ke ga tsinja sen a tsan kara kiri kunya ke khane ma khama yom khama tui khama tsinja sen a tlo ma a kham ngom sen a ikho kham te khom ke te ko te te de wa tlo na ko te tsanya khoya a te doro khota go ngwa kham te tsinja sa ka a tlo ma no na wa hisa na ko nge khota to te do he ngo te ke ngo ke ka khama te kho ko te nxa ngo nxa ngo kho kho nxa kwa kwa ngo si wewe to ake te nxa ma te kan me miya te nxa ngo nxa ngo kwe mboro ngara ta tsa ku to kho wa ma ku kho wa ma kwa yo kha kho mo kwe kana ma khama te kho wa ma na no te kho wa ma kho kha te ku in kwe te kho mo ke te ku ta sa ki ko te we khama yo mo khama tsinja sen ya khoma te tsinja sen kwe te kan tsinja sen tada kan ma te tswa ka te ente tara para ta kho soma e te tun tsa kam ko tse nim boronga di yoka te kha tswa ka te ange e khwa ntse kha te kho ma ti a te ma ke tim boronga re re ta mar kha ti a ke wo ka ta te ko ti kwin ken ke kwin ti te kwana na e ya ko ti tswa ka ko kha tswa ntse mo kha ri ya te ti tun tsa kam ko tse

0: Ach ire tlamogwa XK FM ke mbambara ga go ketetena di marats bere go bore shire ma deram. United Christian Democratic Party in Northwest Kinga de sinogana nthama e mukunda koro go se 4 November ke go khomji shota go hiji a tsarekere na wo sa kya de dam. Ku party ji ngo amok AA khajita magwade ji EFPA ACDP ta khono African Independent Congress go koroku ecu municipality ji ki khaita mate og kim UCDP ACDP AIC ta go yoika kha tindi tya a municipality ji Northwest ko ji ki wo no EFPA he go tema ko a wo bem Nkwena go do tesino hana mukunda ziki nkuriki go hasakara khe kuji awo gudam. Good partye hasi uke nkaunya eko iate go ta ziki nkwen go jawa dati nga oji ike a unsi municipality tiji jawa tik eji tram. Partye nga tesino go che karakliwa I na kwen ntaha kwarasi na kwenye te di nga o angomi dati Go park ji na jao ka huji che karakliwiko go kwen a jaro maitam. Good party si di secretaris general a Brett Heron atak uyati awasite tam si ka koro kwi e Heron nga te sinu wakiri onja oji tamakhanu an ka wate nu a huji kaw di go sewa a gau go aki te che kaitam. Heron nga te sinu ke he hurumende kaw he se ko kwa tamakhwahi Tako ankeuni se ana huihi ngo ana miye kofershkona nge ngo kwena jao kwena tswa hakwana ka we oroko hana ke huihi nyate hui e aku ike ke hema kwere kwa tindam. Kato koma bosa si uma musi maimane ezi kahamparti si ukoroko kwee e Freistat Mukundae Tabanchuki mangau municipality di kishuri ka agwema. Mangau, kui kahe ngifiren tuandak municipality di ji ngo bosa si koroku ikite gwe a ngo asi nyamka mukunda koroku si kim. Maimane mkakungwa gwe tabo di seko bosa si di burgerminister siye korona kwenye kwe mangau ki no kai kujita makano tradisi na kereka tso klose kukai gwe takono te konkwena tabanchu kwenye tamano te kukai kwe gwe ma. Boris yu kere uwe gomku boraima. Verenigde rugby kampioenskap wiki Lions Tswana Sharks kwata wiki e sika kwa wokriji awina ti tamahano Bulls kwa ok e aninja te team Stormers kwa Freda ha wiki sika Edinburgh ki Scotland ki si ataha si verloren na ti Lions kwa Ospreys Johannesburg ki 35-19 ka wina ti tahono Sharks kwa Durban ki 26-20 ka Leinster awina ti No Bulls kwa Irlandi kasiye ko 26-22 eka Manchester se wokri ki itlere team. Ak iribore adate ki ya akhire nge khabana khaltu bore te keke se nge tzame nekha iret ama khuyom.
1: Ak ngom di kwa 3 mante na SK FM dan kongi tan kwa mink ote flis tong nung kambungi sa SK FM. Partai yang hewa United Christian Democratic Party di Norvesi Gatsugi da King Takeo Chalakin ekstem ka kang hoci ginof fir ke November kwa ng takawati ya tundi bi gai kai ke kwa ng kang ya sang pangngo EFP ICDP ke African Independent Congress ekstem ka kang ke municipality di kan ke kok ko ta ingwa UCDP ke ICDP ke IEC UC ngatsugi da sang uyi ya tu kan ng wat pleki sang ke municipality di ke Norvesi kuna ta IFP ya nghe tone ne ke gi sa ko in khal ng gchu gi ta sang te go sika ngstena tu sang province ya ng chi kresi ka au de cho jala u good party de chin ya kat o ke chi usika nga kuni sa municipality ti ngulen ng kang party de cho tu sang faila khe de ke chi usi de chu gin ma bi bunga khal ng ka jala u e kwa ng ke ka ko ke chi usika ng ku tro u good party ka sekretari sa nga Brett Horone kundan ng take Perkisan kakang kwaci atau jalak in ete heron gacu kung daga usika ngia tu sen u kang he wa tu sen kang he kau ke sport itu kanu kuna gacu kang kau idui ngum jalak ungo jalak ko jalak wa kwang ete heron gacu ngum take ka wa cik kang he gacu sen hang ngau sen gacu geng gai kang daga usia sen dati sa first kuneng ke ci usika ngia tu wa kwang ngika kris kwa gai kame kwang Lera ngiyabusa wa momuse mameni ke xinta ngiqala kanye xa ke Free State kuna ke tabumtho mahonga municipality gitsugi ya konqa yi planning mahonga singa municipality ka fere ndina ngiyabusa gitsugi heya jalaka ke stem qiqa kwatu chiya kho nta mamana gitsugi ta kingang he tabo disiko kisa busa ngiya kandidata ngiya burgmestra kum mahonga kona gitsugi ngiqala ya xa kwe ngoke traditional ki ngiya ingiseng gangangir ka gi layer singsing ke jang ta kain ta ta ko ke tabum khu kunan kang go chi us gang iplan isa ya tu kan ngo chu ne kwa ngi fasi rugby for ina khang rugby campione a lion si ki saksi na gi ngung kang he bul sang gi chu ki organic ka ng his gang ki lion ni chu vin na kwa storm machine ke friday good gi ng edinburgh ki scotland kuna kang he ka tu jal ta lion si ng he express ki johannesburg kuna gi vin na 35-19 ke saksi ke Durban ke 26-20 ke 20 ke Leinster gani ka nda bulsi gachu gira sung Irlanda ke ngutkha 26-23 ke gani ka nge monster kunna kong mi nge wa ahifam kolangeng hakama niya kham sam kong mnu SKFM.

0: Nega ire tlamma go a XK FM ke bore shirama dira marats berehom. Ete koma bosa parte isu ma musi mai mane ezika ham parte isu koroko kuye frista tiki tabanju mangau municipality tiki shurika agwem. Mangau kuye kahe firen tuanak municipality tijiki boswa si gonyam ka khasi mukunda koroko kuiki te gwikim. My name is Kokungwe Thabo Diseko bosa siki corona go itima go burger mister sie go tamanga onge ana koroko e winanu tino acha te tsae kwa gwe tradisi na kereka tso kwa she ta khono khwense thabanchu khwense tamano tsae ku jete higwe nyehe Mozambique ka tsa ngwe a go e go ke ngwa go iteng o moteto mokoti jawa a die go hinya de ta mo shobota ki tsu jingodwana ki mpomalanga ki Nuka kujitamaha nungo chochin grupu ji nge o muteto mukoti kukwase ngo mahoye jiki tesen tatema. Polisa na nga adisini nyehe kukohose na tingo operasi vala mgodi ya khante jaroti ika. Tsa mkwe di choro ngye tive kikiskuman sklofu ani tu si enfirda mga aki kuhose na ting anga kujinga akim. Nkwe kwa sawa kwa khauti a antunduk enga ojimbombela si ujiki. Nomatskape ye enfir kwa nge o dawe manda kohe Trans-African Concession nga desinu an tse unishaha a kujitom yo dawe e kungu tsa mtuwa ike khana kia mwati ka o kujitwa ngo a kingye te hutu jiki ngo hukawa kwa ke kukwa inyo. Faifu di kwe a kho sena wati diesel di cha mborunga plus ye Modder Fontaine ki Ellen Ridge ki Freestad Mukunda ikim. Polisa kwe ma kwe a palisa tabana nga desinu Polisan a kwe kwe a karati plasi ki a timborunga hisena detam. Mborunga kwe kwa ngo buru kwa kwa kwa kwa anja oe ki ngo shikwa kia mana kho ti. No polisan a ngo ndiniji hone litere kwe ji disele ti a hutu a kwe kwa shiki wo tim. Tabana nga desino shesha kuji khawana hii ti ji. Polisan a dri mborunga kwe kwa kwa uwa ti no a kwa u shika wadendal zaresi shidi hofo kwa iki te gwem. Borishi u khiriwem. Amina jemen kwena nga atesino kana ngo karoti hauti auna a tseo dropa isana kim. Hauti ngrupo ya uka tseesika bomba ji a teko aram kota kite oli nga oe tu si tseo dropa isa audi arabia si riati ki karoti ngo hakwa nga adikwano ngo nge a saudi si u ngo teko chek ama dikwana ki jemen ne em. Jemen yulim ki ngo tia kuri atungwa kanya kwa iti ki khabana ha go a mo khona ya mahwati ya khan ke ya tla go go tsong kwa tem ni khere bori si o khere o ga a han tsu bori ga bana ga tekeke go XK FM ke tsama ya alfire a ma go yom
1: ni nga ngam dit kon 3 minute na XK FM ding moet dan kom met de flitsinung Lera nga busa mumo si mamani hangga sugi dan ke talaga ya kuke frista dikit tabam kuke ya mokhaw municipality di takango mokhaw hangga sugi da sengge municipality diki ya firin tuinda ng busa gani kuna gusa tung ata usi ngga kwe mamani hangga sugi da sengta tabo disiko ng hea busa ki bergamis gani da ng mokhaw hangga sugi da seng da sauna kwe da jaya kwe di gita tengo tradisi kau ke inga vinyala gandula duluka leir kukleseng ki janguk lakangka kuna ki tabom kukuna Mozambiki nekha ski ngwetim amagandia kansi unan ngawi ki main kasan ka ng hektobai ga ki masha poto ngo duwane ki mpumalanga kuna ta tkakwe jan ngi ngkale ngin ki kwa ngi main kao ki ngi polisa kuna ta polisa gisi santi twa nekha inski ngwi inga tru kao ngkau gane ka ngta duwe ki polisa ginski kwa ki ngkau da ki operasi wala ngungo di ingi sing tati twa Sang mungkin dua jenis guna vega angkai skuman tuluf kani guna ki enfir guna ki kuah angkai cuci sengging he ya gubu dia mandi kuah gubu kau sengge kau di kau unggum mereka ambung bela guna ki kuah dan maskapai yang enfiri ke yang kuah Trans African Concession angkai cuci dan tisa ki pada asking am kan kang kau tuan nak kamu kau kuah Tikwa ki fa ifing merit ama gandia ki tsaka kaka kuna sa plasa a Modder Fontaine kuna ki al rich ki fresa ti polisa ki ngus kawa nga palesa ta bane ki tang ta ki kawa tsaka ngus ki sing ki kuna sa makua plasi ki makua kong gai gen khaw kas ngo gi chu nan ngoi kang na police gi chu nan ngoi gi lik talo ang he i gi khoi gi diesel tank kang ga honor litre he diesel gi cha ga kontra ta ba ne gi kontra honor su gi police o chi thod ring ka san kon khura kham ti sa u ru gi ma ya gi o jen da lers ki ya ho fi gang da sa khang ngun khulla ngi gi fa si trope yang ye men ta ki tha gu jen ya ho ti kan ko na gi ustad ma sanai ta ho ti khrup wi ngin ha ki balistin kan ko na gi tha ko gi dila he aram ko ke olifos te gan ko na gi stad ta nga saudi arabi yi tin gi ta tha ko kham ko gan ka ngi kwa ta saudi ke ya dila mi ha ko gi ta kwa ki jamin ko nai ma bom bang ma chu ko kon ta jemani ya ko ke yu lai ko na ki kwa ng singin ngaw khoi jene kulak gane ka angi khamya khoi ta ka ching ne gang ne ka thong na khamo gang ngul nga ang khabi kong meni refam kulak kama yal fung jam kong no SKFM.

0: Tangking jambi, habis kisan si, kain lawan si, kalitang igaan, si Mika, si Ewa Jui, unut ma spirit, yung hingga ko spirit wan jambi, the spirit yung diya tito, the spirit yung mga, yung mga nung hagawisis, tangking ko chimbang, kung Yesu Kristo si ako, kanya sinja tisa. Amen. Dangi khalifta ona nabe kawa masho manno ken genne yokin angri oka masho manda akuri ne akke ta pastor ken ba to ne pastor de oke ta ko ge ha ta mo ga hen si ko te ga ni si ta ge ra ko ke dangi ya ya ko wa te ma ta al fa ma ko
1: Ah, quoi, très bien, c'est un peu trop à faute.

0: Yalfire Kamahwa Exka FMK Bore Shurama Dera Marats Berehum. Sa a ti nga oji kapsta ti si di ang kama vye keki ngo kia wingwe ti kote metro si departement de sa na chumbushu kwe jaoji ahinya gwema. Aki jaoji kung kai gwe ngo paipi ji uchinja he ngo paipi ji kai kwa teki ngo che te nga oji kirikara ehe ta kosesha eko muisa makisa ji che te dama. Nga oji sa mbro nga wo goji tu anigyama Woodstock si ma Strand sa hono Grassy Park tahono tia nga oje Helderberg aninja tin jim. Tuetue ten kwena nga kwe jit unwi ko tia hi temboro nga siki. Tikem ten pa kasi polisi stasi ekrule ni sika tuetue na kukunga kushin a kara ti. Ngo polisa na nga kwe ji a kwe usha kwa itama. Ngi kukunga ti tuetue kwena mbaskoro ka kukunga kwena tahono te maati na kereka ji na organisasi ji a. Wika nge sika tamsi khana kia tikhujiwe e polisa mberewa ya kisi karatim. Tuitui ya hisi na te 12 di gakwe a ekurule ni ki yuli mkinyama yik eka ngo unwinu churo asini giyama hui titi mboro nga sikim. Akhti nkwiri ngeo kwe a mfwele ni ki siye ki Glen Beach si de comes by ki kafstati ki si barana ti a se cha ajere kwa ti da kom di aam atubu aninja ka kwara tinki ngo maidens kofu aninjam. Kuya maate kwe a siye ki hongwa te hono kawa klon au kwen a Craig Lembenen. Tia go jao au ji kiaro eti ngo amgi uma asik yao sam. Nise amaka siye o kina sa anigyamja yao edi tamahano am choro itama wo sena tebe tamahano gwana unyesika tita amgi yao itema. Borisiu heriwema. Polisa na malamulele kwena Limpopo ki siyewe di mboronga kwe hoko kia wati ngu o lesenji te anu kawa ato ki wei ti kim. Mboronga kwe kwa kuri aderta hakinyam na 45 kakasi kwe kwa makumeke ta ki di lokasi ki hoose na tim. Polisa na nga disenu ngu kwe kwa ngu si kwe ate kakaya iya ku sa huo aplani na kutle kwa teyo ngu si kwe kwe ewa huyo ato hui tim. Atwa kibere ha kai ka khoi ek tegwe yalfiri bore ada teke khere nge khawana ha tu bore teke tegu xka fm king a chao sika kama in iret ama ho yum
1: yelun nam dit kontrimente ne ska fm den kumita ngam in de flits sinunge guke kan ga kapsa te khuna ge vike chang sang ge da kamsung u ge metro ti department nang wa gu kan he ka chhu hana bunga sing ke pepi sang ge o sing ge te nang nam jala utina tu chi u ata gani ka ga tre khali khama khwe ge gu kula wa Woodstock strand ke Grassy Park khun ra ga usika ang ste nang hejal ber khuna ta jala u tu tu ge khe ge gani ka ang sing ge sing da gul kham ge ka dhamis ko ang kan ka ge captain pa khuna ge police tasi gur leni ke police na ge ko si sing ge ta tisa police ko yunga yingi please ke leta den gchu gira ta khoi twita ger ka kau gi usinga ni rkhira on sa si yu sha gul khama khoi ta ta ka khoi khama khoi ta police sa si ka yi gang ta na brief ta ka wachi sa hang gi dami 12 gi kau gur leni kuna gi ngan julai ka chuan 18 yare out di ke 10 yare mfen leni ke kani ka makhlunga nghe wa Glen Beach ke cups by ke cups kuna ka singe Thompson ke chit khwang nun ke nga dane ka nge gut ka ka nghe gwe ke kong ko nge Biden cough kuna no chi ka national makhlunga dum ko Greg Lebanon ke kingdan ke chit khwa ying he ke sing da wa ma tene gi da tu da yang nun ke nga makhlunga kani kuna tak stene gi da tu khamo ke ko ngi fasi polisa ke malomolele ke Limpopo khonang ngujit khasi wadin amgan dia kan se onang ngawi ke ngau kangali se sang ke kulai ka walang tene kangi ke kane ka unta yi khawa utar doma dia tak yar out ge ke 4 and 5 tak yar out ge mo komel lek ke ge gani khunna polisa ge chugi da sang ke chit khoing ing ge arfu da sang ge rang da chung oi hu dang dia khang ngun khala ko kong no yal fi fam kolat kama yenim sam kong no SKFM.

Chris Katam, 11 amakoni gaan 40 minute se yang jeka rakwara doner ten 7 oni ga evem kin sonta ege de tehol tan de tia tseke din de ko mate auna tsane de tsi amako anka de ons gaan na is to tam programme ngi he froon khalouf de mete se ko yams na khata han se kin di do ka de preking zita mate mo de tia tseke de zit an tsuni sa tsuni sa qom nga kwane ki nga nyam ka sonda kha ite mo kan oktober ang kwem ki nu hi to te mo te an si kuye bible ska ti he tse un sa kom kwa khang ke ate u kwenye ziki te mo wako te mo te guya te ke kwa nan zi te tse un sa tse un sa kha wako kwane do e te di kha te ka ti kuye te koma ku zao ka te ke zi ta an si ti zi program ki te ti a kre kren te koma te nga frawan khaluof tamet program se ko yam sna kwata ha nuk aisi ka temo kanu tin khamani teze e ya kwango se ko khiri sa hiem to afrek amote kwa ti normal program a kams ke makoti se ta to darana a go nti do ka tem ke tsam ka e ko zikite avasi ka kwa ko program e kuro kwe ehem ntemo kanu te u tswana nci ya ma te vi ke wa hasuri si ka khos na ko si eti kwa kham ti do ka re tsun sa tsai ku zukunwa go sure zawa ti anyanza avasi a ncam zika ke go zi yo ka ti tsa ka tatim na ti a ka ti ti u tsana khuri o kwarta la nge fir ka ku sure si ka ku sna ko si re ncam zika zau zi tsun sa te khom kara ku ngwa kwa ha avasi a khango si ta ti fer al matriculan de nam ti mu ka no oktober en ko em ke khana o khuri o tsan ko nyama ko te garago kwa ham ta kuro program ki anzi kai ko zi te tek ai ku kwa go zi totisi ya ko khiri ya go yen irek amat kwa ham akam sika totisi ya ko hotam

0: kam XK FM kitlawate yen irit am tako achen 50 minute jinje ho hata tui kha minute na a ha itwa ko berna ngi she ko tuwe irisha atano te cha kar kha khere ngte o jawe mwan ngta ki ko si tswa no to se twa ha cham de flitch nonge no ti marat berahu te te kha bana kha ngkha ma vie ke ki e ka o ki sha kam ki te to ki kho ko ngi kha ko ta hon si tswa kar tuwe irit am no te o khidam bore te ke ke sham
1: Yang ngambil kawan ikan 5 dan SKFM. Yang mesti support yang ngangkut sama kongkong kau dalam talus kau gam kau perlu kongkong gini kum kafasi.

107 o ta khono 9 FM ka matsatsi ka temo ne teke 2 ka makota 7:30 minute jingi kwa na hitio teng roti teke bore kharatsa tsan o yo kara tsa uni sa cheka manda e khoma na sheba irisika te siya go tao bore gabana ka e go tswago na te Reinhard Kulabe ka ponda ta na khusi no go tao ya kwa ne te e bere kha Kimberley studio so ka tsego go tao o sa hieng ne akamjika bora khona go e go tao ko tswago ana hana om jawe se go khere kara go tao a kya re ka ya ka te tsamme ti u ane soka te ka e go go jika ha ga tsamme ke bena go tao saise se go tao qada di kwa gate o tla e go tsamji se go tao khere ya go sonda ntse tshe sendie hitio te ke e tsam rado so ane soka ka e go go jikhamare kwa gate go tsama go tao ka isin tsa kung tswa.

kwedo we te ka o ke ya gata tsal kara ke ede te mu o te sa o ma te kinge gata te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te kwe te te nge bi mu o ko a yi ji do a ji ta tsu ya na go tsa o se go kungwe te go ha tsa kwiri ya to te dara x ka te o kye ke o se te ko mo ko te kya e kara ka e kwa ko o he no te o tsena tse bori je te ko mo ko x ka fm ga ya te o ngongoro he

0: XFM 107.9 ni khama ngkem wola bola wa mgere chichiga game sporti wola ke kwantere batsa ngi khokoda ga chichala khomo kwe kae qali kwa kuma ke wola chichala sa ke international friendly match ya South Africa under 23 ke Algeria under 23 qage akhotla kwe ke Dr Peters Mulumela stadium ke Bloemfontein ke kwantere batsa ngi khokoda mangke kae qali kwa kuma tudwa sa ke bola maqage dana khokwa di firde October monkey season 20 monkey drilling hangam bola gate abahani ge ko nang tane wacha ngi kwa koda committee ta cha sang agya hane bola mi ari ko maliti ke andru fix konkola ju cha gera hane ke bola ng wacha ngi kwa koda monkey bola ng sumkhama ko eng kage da angwa ngi ko antare wacha ngi kwa koda monkey ga chigwe sungula ga khan ngi ko antare wacha ngi kwa koda spani cha gan ngi chigwe agya kho kha khu ki ko antare wacha ngi kwa koda tan kliko al kumasa ge bola ma gate na kwa koda
1: Unfortunately, man, getting run out of time.
2: Take it away, Timu. I'm going to come and say, "Koya, how are you? How are you? How are you? I'm just looking at the doctor. I'm going to stay here. Plump for the new one. Say, I'm going to come and get it. We're going to go to the country. South Africa. We're going to do three. Go. Hakak e kwe and the snow 3-1 scan ka kahrotin ko su i he ngak ndo ko su i en ka kush na ko ya gre ta te ko su i he tik tik ta te en tik ka ko go ngaji a cha ta ka gre ta te ngai ke te mon international friendly and the snow he XKFM 107 o wata ko ne FM ski te di se ta ka hatin ga chwa te ka kra ka ju i ji hi a ja te ka wa ga re te ko ko na kula bi te ka wa ka kra no ga te ko ma kha boni kha ko ta ba kha ke en kra kha kra sa ga te kra ka su i ska te ta ba kha te un do ma ka su i hi yo te sporti kha to ndi to to an ko sa ko tsam te ko ma na ga na rico USA mala Namibian Nalotini Andrew Kapi Fux ndabo na to con colien de sam to antara to se dati Petrus Dr. Mulumela stadium se kate a ke te mana kan plum kate se choi se na khwa ne ta de kha to kha na te ing kha chu na kha te ke ko ka si i ke se ka te ko khu di khwara se na da ke ya gwe te ko na he te ka go da ng da to me 4 October se te se ta kra kha ta ha khu di te de kha to ai khwa aji atede hatete aje undu badaka ha ka su isi ka tate se ha golam kha twin sina tabe ngum a cho em sonda ha emki hi yo tege ata ha qirina da ka hate aga tema lo kana komita ba har se ko gai ta ye kha tan te u ta ka no kha da ka su ie ande sino ko asa ande sina ka khego kha ye tan ka no kha da ba khano ai govern kam khojo izi kate agoro o khona ngata di ngo aja te kha go ta di ta ba khano tsan a i he a gaita khono ga e kana go se o isi ka enta ha go sa te khomata ka te aji na di te de ga to an khara go te mo go ji izi wa te ke se tsa kre go se o izi ate khomata kwa go nga kwa na se ka ga ro nu mo tsa nwa ko wa ga he yo ga he da go mi ko kana teng ke ni ya wa ya nge
0: here man ke ke im ka da abani ke kwa ntere ba tsa go ge kwa kwa tsa seng 10 minutes ta akoge kwa ngbola ka ba gani tere ba tsang ho koda mangke ngure ka kha kum kuma ko ge blom gani kona se gase 20 da rada sel se ge kwa tere ba tsang ho ko kum mi tang ho ra tane a ge ra ka kha ka mo kuna tere ba tsang ge ho koda mangke South Africa ka tsiga sing first 11 ying a tlo ke under 23 mangke go tsi kwa ga tsiga sing ge kul gani kuna mangke number 2 ge kuna rapu Tingwani ya 23 Smeta season number 4 ke kwa ngwali mangke number 6 da Lia number 20 Selepe Number 18 ke kwa Fulakazi Mange, number 10 ke kwa Litlako, number 11 ke kwa Gazo Mange, number 17 dachi Bartman, number 5 ke kwa Antane. Wacha kaibula agia kwa kwa ke kwa Antane wacha mungi kwa Mange, kambu nuka nklamu kwege, duwetane wacha mungi kwa achika sunge, pula maka agia na kwa kwa ke, spiritual agia kwa kwa kwa Antane wacha mungi kwa kwa Mange, yungali kuna tane. Kira jala ga chitka sunge da 23 ngwa chan ngi kwa kwa mangi bula kaisi sa ki ko ngchi wa chan ngi kwa chitka sunge tol de ke november mangi 2011 sa gi de ko kwa ko tene mangi bula na Algeria chi ngma South Africa ke 2-0 ki kwa ngi olympic qualifier mangi wa chan ngi kwa 2015 november mangi sa tene ke mana mangi 2-0 tene Algeria wa vina ya tere wa chan ngi kwa mangi Kesi gatsi gatsi sa kwengu mkaele. draw the net with this in 5 August monkey satanakia 1-1 ke watsansa bulage kwakwa tani watsang ge kwakwa monkey sakhau na dawa ki kam kuna tere watsang kwela uchin kau stropur khunu wa alchera ki kwang chingkang monkey south africa tere watsang ge kwakwa tang le kwa akumansa ki umba agete na akwakwa kwa nda tsuluge dunga si monkey bola ngutene tene gya angwa tsiba hona ba fana agete tenang sa Egypt target dena khotla khwe ki kwantere bacha mung ki khotla mang ki bola cha kage angwa ege mthali ki kwantere bacha mung ki khotla mang ki spani cha ga out at dogi kwa
2: ai kwa daban se kwa ba se kwa ka su i ha kwa ka inja ka pare inja ka ihen ki bisa ha kwa daban khan tsan tse u sa ka ki ya ye yo ka han kwa ha kwa ti ke su ka he yo te mo ko kumbe te u te kar kwa ka na ko kha u sa rita te ko ko han ke u ka di te ke sa afrika kwa dri ka ngra ti algeria kwa algeria ya ma ko ka tra khu yo no kwa ka ko nge ko adri je ka ngra ti no asi ki ka ka ko si ya di ke dri wan si ka ha kwa ku ka ti ko su i he hey yo te gar no ko twang para ko kompente u te ikre kan ko ko ti etlo wa mana zak e hati rita na he e te da bahar se yo wi ka ha se ko abasi ha u hata ko ada ke hati no te abasi ta ben abasi ka ko khwe te abasi ada abasi khara se na hati no ko ke kre ko mu ko mu su bi se na ko te ke ha anga ko en te gar ha rita ha ko an ke bi na ha de ke in za ka pa ka pa re in za ke ye e eh si tabahanu eta akikoko kwansuno akwa alseria clock na south africa kwete akana hanu ka si arambia ka hatati kona i atamu isika south africa kwake ha bafana bafana tabahanu kausika kwa kunsa de hatri na hatak nga i ke hate undo bada ka ngone he demo be deu te ikri kon dokta mule mela stadium ki te a hen kwe e toa masa no winki te bona kora ha no un kri sa ke ke ja kham sa sa i he te ke te a we ma an sa yama gora ta ma hen te ke kombe ma ja yam sa re tak South Africa ai ko kre do kona na South Africa ta yama gore Algeria ka ke ai thae go dang go ka ka ko ka ya ti ke ha ti ka kre ta a su i he te ke ke no te ke ya ta an ja te go nam gu ya i no a je te di she ta ke ha te ta ke su i he hin go te ke kre ta ke te

0: qua. E quante ne facciamo anche qua, come anche il cuccio. Sto fregando i conni e qua. Ancora che c'è il cosmet, manca butta di gelo. Rapoghe, quelli curatene. C'è anche qua qua. Ancora che c'è. Cari quantene. Trinca una, tacco in lei qua. Sono un problema chiedana. A qua qua di qua, manca che c'è anche una. Qua di c'è una. Assun, il problema chiedano qua qua di qua. Ngora kai bula tere wa changge ko ko rap mangge dang wa ke cho ka mangge ki pe ko gu ge wa jera kai ko na tsuka sa East Africa mangge ya ko ko tere wa changge ko mangge bula ko chi gamwa me chi ngana na dia chi ne ko an tere a ko ngwa bula tene ang hora ko tuwe pa sit wang hale ko na tere na ma fog ko isam chi ngana u te bula no ko chi ga ko ko na ke gwa wa chi na a wana bula na ma tuwe wa andam hwa go tuwe pasicha kulu kra tere bata ngul go muhammad mo dia chin go tuwe bolo do kuchi kla wal tone chinga na isa ma chinga na kuti bolo do kuchi kna 21 ke go antene wal chana ang hwa ro pas go ke ke go tere bata ngul go wal chere kane prefere chong ke kwang wal pula ngwa tre kucho ngwa tre kucho ke go antene Go for me, got to throw in some way. A crown pitch on that. Penny could have monkey. Help with Kawa Kikwan today. Chang in Chiki Kwakwa monkey. Spinach as a Polatani, what a Tia Kikwan, what a Tugikwan. I'm going to go to China. Come on, I can't tell what's going to go to Africa. Monkey Bullet and Juan, it's clear. Take charge, they can't. Squawking like Bullet and Juan. Castle. He want to charge a Kikwan. Mana cuaca? Ibu lagi kau antara baca ngek kau kau. Cuaca ngek kau kau kau. Kau kau staff juga kau pun lagi kau antara baca ngek kau. Kau pun orang ngek. Cuma dia buat pasi cuaca semua di mana. Aku aje. Apa lagi kau antara baca ngek kau kau pula. Cuaca semua. Tak kau cuma nak lain kau nak kau afri kau. Tak lain kau nak dalam mana cikgu apa Positive, equally put a terrible time on gay crop. You want to try a passing question in number four, get one tennis smith. Chin on that owner, play a crown. What didn't you get passy owner? Central Lankane, I'm what a passing to each clock, only put a terrible time on gay crop among the bullet to the to any channel. Keep out your quantity, Twitter, not rapo, you crown. Rapo, chinana. Take short, you play a quantity, what's on your common gay. I chong le pula batman chana pula kong kong kwa chana wala chana awana pula ke kwa kuti pula dong pasit na tuandak menita kuu ke kwa kenta na sero sero
1: Debu ada berada saya ke cucu orang serafa kata orang lukri suwe ke saya kuwa kuya orang anda sudah ke usaha kwa mokakli saja wati Kai pate ya mo ha ku sa kyar ka su i hen ka ki kai pa dang wa kai kha sa mo ha ja wat we kai pa ku ka bo re he te is ka ba se kha ha ka dai ka sa afrika ka ki sa ja wat ki cha ti ta ke ke o ha x ka fm 107 o da hon ne fm si ki te ka ska tun ta ka sa is men ka sa si ya ko ya ha da ka ka ko kwa nam kha nu nu nu No, saya dah komen dengan orang Hanoi, Rico, USS, Amerika, Namibia, Malatini, Andrew Kapi, Fix, Gabo, Natura, Kekali, yang dah kunci sini dah hafal dah cat, dah kuas, kara, kara, kara, nak, ati, kau dah kuar nak kara dah kaya tinggal su, oh, sih, ati, saya tak kuar dengan su, ini kuas, nak ada kapi orang tu, tu ekwe tak kaya su, ini sih, kah, agen tak su, sih, kah, su, ikhati. Kalau kamu rasa pada, saya sekarang cukup terkejut sekali untuk dia kalau kalau tapi kesuikan ke Algeria kau angkat kalau kalau kau kau saya kau anda sedang kau saya ya kau sedang kau kau ikut kau kau tri juga kau kerat ini kau ikut kau kau betul nama kita kita kau ingin kita kau hutan kau entek kau kau kau kau kau info untuk filak kasi agak kalau kalau itu laku mungkin Islakom dah ada kerja-kerja nak dakai hang ni tu cuma ni, mufur lu kisi hang kerja-kerja tu murah. Sir Afrika pada dakai hang amat tu tu, anda 23 international friendly, nanti ke ikut kerja dua tuan korang tak ni, nanti doktor mula mula stadium kasih siapa kata belum 14 wah. Awak ikut tapi ikut isi nak

0: Ah, mano, aqui. Amangu go ha chalana ta bana hengwa mana hange ha en Israel Africa passe ko al ba che kiri ro hadal seri ko ikot e ha ko ahia ti mu ha ko ikot ko ahia ti kay ke ya ke bina ka ba darang bo ra jiu sin ka ta su i he kum ga ko ba kum ka te ta ba har wa mat khare ta ko ke ya ta khare ke su ka bo ra ti sina be go ra ka nko dia da kay khak South Africa ko ba bo ra tan ti ka su ka char char na ka ko ngam ko ko na i ka ni ka te ki se pa ka ko har be ke kana kana ko ta o ka ta ba han tum ka ta o a ama ngama ko be ni ama ko enad ha kuria kuria ko khama ma chi ko ba kyo chi ko ba tsaya khona tsam si wa khama bora ha tom kara kya te riko a bora na ta sam wa han deu ta ko mang ki ko tsaka ko ko se o kitak
1: sia mang ke bola na sakyu pa kona la ori let ki tro ko tsaya bola da mang ki asta ha khama ko khama ga ko tsaya bola ki kwa
0: andas na makka usa bora hai andas no question oro ke su easy ka ima de ha ko ima go ko se ha ya ya ya ka ko ha da ke ima go de ha go ya go ka da ha ta ka ko da go war ta ha pa da go ja ka sa ka da ko ha go kam se ko ha ko ka usa ni ngo ja ke da ha bora ka da ka al seria ko bora ko isa na me na mo ka ka usa Aseri ya kwari ada kaha kai man man mana ka bora ka bati ka ka ra ya mde hai ma ka ka ta ma ra ho ya ka ti kusin ka ra ka bora ka ka tu sa kya ka ha ta ka ra kusin ada ka ti ka suka zada ra ka bora se ko ta ma ka ba na tri ta se ka ka ba di ba na ma ka iza ko ko sa ka ka ra ka ti zada ra ka ka ka ti ya ka ra ka ra ka ti ya da ba zada ra ka go ka ma ka ra ka ti suka ka ka di si ya ama tu tu Aqui em Cossé, não era? Quem conhece com aquele que quer com a Rita? Ui, com esse Icaro, estava com esse Iete, com a Gon, tem outro Icaro, é com a Gon, está? É bafana, bafana. Repte, seta. Aqui, para não cobrar para dar, não? Algeria kay ko ki 31 ska fera ti ta bahar uski tu ha tu ha ska be para ka ha ka suka te ka ska sesta ka si si ka ha na bana ha te ge bi ko ski se ka na hatta sirab ko go ko ba ta ko kum go ko man ge bi na ha partman te ba na ka ha no tu ha ma ke at ba ta ro ha ka is ka kwa na ka ka ba na tu ka na ka ro ka ba ka ka ka ka ba ta ka ka ma na ma ma ta ho ya ke bi na ha ng ta is ka kwa na ka ku ka ku ka ka te ha
1: here man ke 65 minute drum ge kwa shock it 10 o'clock for me pal man ke kwa chi to sung ge ka chi nu ma ge sta ta fra ge wan na pal yo cha tu ge wan na ta ka ko ta re ba cha ko da mo wan na i do na ka chi wan na ma ka ma ke na ko ka cha al jira here wan na wa cha ko ma ge bla ka mo na continue at number 11 ke kwa here wa ge kwa chi al jira ka na bla ju ko chi a pal ku na so chi ma na number 4 ge kwa tu i bla do pa si ka ka mo ta ne ko na cha a pa si na ko ta ne chi ka sung ge ke ta ne ko yes pa ni cha ga ta re ba cha mo ge kwa kwa kalikuna bola dulu kocha sentro lain kare mona gel zera kare kona 1 2 jang hora chom na bola tere bacha kama ngi bola ko chim na tre ye jump the number 4 ge pa hoku ge pa tere bacha mun ko chuma ko mo ke ge kona tene bola play ona tre tene jang hora tene na mangi ok chui che ge kona re ge kya ma tre da ku cho al zera wa ke kona tere bacha mun ge ko go chok kun lai bola jang hora so ibane cho au chora ibola ge kona chika sunge al zera kane tene ka gi kwa lo ka ko ra ka gon tene ba chan ge kwa

ona riten 7 o ha ta khona nya kha fm te ke tsamete mono foifo e ka ta kwe se isigamene te tswa jite se kwe ta o dza o kara gwa ha tsha ise nsonda a te qwete ha tswa te se kwe ta o te mono se is irisika te u twen jama e gheri ka sa nya nqwe ne ti u ane soka te mono te abasiyeta te twa kwe ta o xa sen xa kwe xa e ku tswata kwana ti tsan o yo kara tsa o ne sa nqa mte mo xa sen gwa de radwa ke xa e ku am kwana xa sen a te u tshunji a sa o ka kwe te u ka e ku e nqo mo qwe kwana te mo ka xa sen gwa da kwana jika tsa ga se tsho tsa o ka e ku e aba se tsa mo ka fo e ku rengi e gono nqe xo u sikiti si sa kya te tim ku rengi e gono nqe e edango sikiti si sa kya te nqe e tswana te chika te na te ho te na te kare ma te ena procureur si ena doctor si ena fry kya ka khwesi a xuji te kare ma te a xuji te kare ma te tsamjika te muha nta a xuji ya go be a xuji tswana tswere dza uno tswana xa e ku tswana te a kwana e tenge a nqinyo kweta u muno nqe vye ke si khama te sikim te mono nqe nyama te vye ke sike tswana khusi na kweta u swire su o ka sia te a kwana e tsana o nyo kara tse u ni sa kiri te tswana a ba sika te xa e ku tswa nde u kwana jika te ena a kare ma te ta ena khoma xa se na kwe twen pendage a xa e ku tswa ta kwana e te mu twen pende go nta tsha nqe ya kwe wo go be khu bu e tshe ena xe xwe ki twen pende a kwe xa e ku tswa kwe akwana jika te tswana a nqama tsheka dawe tsha guya te tsheka dawe subube ekwe ancena ECD a 12 courier de am tse jika te mutsuno tsha ECD tsho sikati tsamjika grad R tsho tsha tsaka di tsamjika timi ya go tsuno 14 courier de tswe a siya go ta out when go tsi am ya ka go tsha o kwetse akwana jika te mu examen tamete go a khagwe fire ka quartal en examen ete avasika tswana ane te xa e ku tshwantse ka mtsi o ka ne tswana ana go ba ti u e ka mso ka tama classen ana ncam ti u e ka mkhwena nqa no te mu wa ti tswana ke en tsaro shure e ku ngwa kwana ke e ka mtsi ka te mu tswana kwa a tsho go jite ku ya go reta kwana tswa ta ke ya ti tsa mtsi ka te mu xa e ko di nyam tswana tsa ntse o ni sa a aro kwana te nyam no te mi shure go he ti tsa mtsa e ko nta tsa u shure he ku ngwa ta tsha ke ti re shure dza uma examen ya msa ya tenta ki cha xa matere cha xa e ku tshwate mutsu go di xa e ku ine khwe kwenye ke shubuwa kwa kona e cha u xa e kwa re tsa mtsika nya makwe ta u shubuna go nya mtsete mono tsuno a arona nqe dzi khwe ke tem kabana a cha u xa e ku tsena tse cwi ga go gehene tse ya makwe ta u ere go tsuntsene tsuno tsha nya tsuma nya makota ma tsami e nkande nqete ki a ti kama te examen ya gwata ndi ke nka wete ti aba sia gwata ti xasene ti i ka tse african tsene ti koma ate nga o ka nya go kwa ti ki nya de ba english ti muwa tine ti nqe tse xasena go ta gono address kende ta gono be drive te mu nya makwe a ke nka o tsa ya ka go xa e ku a go ke ke o tama te mu ku nya ke sure tswiwe te mane xa e ku o khwe ke ga a kha go mana tun khwena ti ha ti u tsusi ke nti hiya te ho enqam khwena ta a kwana jika a nqam ji a tswana u xa u jikite ma kwe ta u xa a tswana nqam khana hiya te ho am ne tswana nqam examen tsa me ti do ta xa sene tsa nqam ho ene tsana o hiyo kara tsa u ne sa tsheka da u sike tsa tim a kwana jika te tswana a tshetse tswana ndete nqunu te mu ndeu ta i kara ena ndete xa e kwa kwa ena a te xa u yo ena si u kwe ta twen pende kwana twen pende tsana o nyo kara tsa u ne sa kiri no tsuka mtsika te mu twen pende ta mi te go tswana wo ta be ta mana tswana te xa e ku tshwante mi nqe kwinsi o gheri o ebe nqe ngusi o gheri o ebe tsewa kweta u dzara nqite i kara hiya kweta u mu e tsuwe e tsa kwana go gata kwana kwinsi ke te mu no tsam ka dangwe ti ga ke he go ake a tsa si qeba no tsa mu ho ba nqite ti kunwa hane ti qeba na go yo nqite ti nkivi na kweta u ti mu nqite ti nyo kweta u ti mu a tsa nkivi na hino tsa ka iteta nqa tsa qara go de tsukku si ke tsa siya kwa a kwana tsika te mu te te mo kweta u ya ka sure xa e ko te o tse ka mtsikene te u tswana te tsene tse tshetse ne te xa e ku tswa ne tswana ti jara ka go study roster ta me te ho tsan o yo ka re tse u ni sa kiri ti do te nge a study roster e nqom a tsa ku ya ha tsono kwa na vene xa e ku tsa u mitri na nde tsa xa u kwana ana a ka qa go tlo examen roster ta me te tsa tlo go ma tse se ka ma fa ka tsa gara tretan a hono study roster e tsa subukara magwenta tsa classen re ta faka tsi am kwana a kim
tsa u study roster tsa a ka go tsuno manda eti xa sina go african je then sta ha english ya go no xhama go bo sta ha ikim ti o address kende hang ta go no tsuno donor da ga bedray fo etati xa sina go ta go no freida ga ti tsuno mu tsufa ka stama tsuno bible kende stama a tsisi ka ti xa sen te u tsam tso fa ka ti nqeta qieta ma tswana ncicetsi ka ti ya fa ka tsa wo na ti duete di gana a ma fa ka tsa gana gara a koreta a kwana tsika nyam ka qosi ki te mu a ti study roster ta qieta go hem an onyo ka ra tse one sa kireta go no kwa ti u examine ta go yo tsa nyama go ta o gara ta kwana te u tsam tsi te hita e ketse wo kri go tsi tse u tsa bora tsa wo kri na te go ta o ta na tsa si en a u ham examine na gwana mga vya ke ti kwa tiki nyanti no mana u tsa ere go no tsa klasen a de tsa klasen te no twen pende tsa wo go ve akwana tsika te mu e ya ga tsa nyama go ta o a ba si ta go no tsa mu tsuno nwe e qhama e kuru si vya ke se o ka tsuno tsa gara gwe Afrikaans ye tamaru tsak eya ga nyama go etao classen kwana atsak eya ga classen tik tsamjika tsa mo ba nqikiti saati ngasi ke ti kwenya ti ta go no tsa saati ngadze tsa te go etao kyare ka tshwe kae tsa o tlhongwe ke tsakaka atsa saati ngadze ta go no temu wa tsa o mitrena kwana mitrie ke tsamjika temu avase nqama atsa nqwa he go eti koma ana tabe yen place yenne veskende sike tikoma anatave 10 minutes 5 we a go tsi a tsamuto ka e ku mitre na ndene te tsukamjika swire ku nkhweta mite khwete te khawa qoti a vende u kwana reta kwana te khawa qotsuno ti wesen na ti kanya gwe ti utsusi ke tin ti dzama chwaqo nkhwena ti kanya go nde nkandi koma a qobe mitre ke hetsa mqwaqo ta a go tsa ncheka kwana tsa nqwa ti tsamjika mitre ma tsa nqa ma 20 karano tsa u tlhongwe ke kyen karata akwana jika temu ati muto tetete nqa tatin mitrina na ono mitrina te nqa ha temu ati nge kwa hipepaji tunu cha ten khratin kino cha nqa ngye ti kurisi ke tuenda fefen tuenda khratin na garanati pepaji cha nqa na mitrina cha meke a pepaji nqa ati re a pepaji tine tiki kayo timu na tanna nqa kore ta nqa aji kwa na kweri o frastel jika ankiri akwana jika nqa aji cha kaya ha koma ana go ba nqeta nna kwa go nqwa tsi mana tse wo kwe examine ya ha da tsamjika ntsha ka ya ga ere go a go tse a tsa si ka go tsamjika tsa ana go ta ma kwa je tsuno tsha tsha tsha ka e go tswa go reta akona tsika te mo mitre na nde tse o ne sa dza ro kae a go no tsha ka e go ga a se ke te mo ti mi ya kwa ga tsha o e ka mkhwena nde tsha mi examine ya ha te nqitse ti tsama te tikama titikia ikauti avasia khwata tie tekom tie kai kutswa tie kheru kheru tsa wesen nandeta matemutsa kai kuda tim ta gono a tsa wesen na kana o tsamji ta macucamji ka tsa a kha o ta gono tsa tsuno gwe o bangandi nqita tsama qoga kona a kai kuti khweki khom a kha ko khweki ga a kha a hwe a tsa kukusen tsa twen kara a go ehita ta go no temu ke tsamjika tsa o tlhongwe tsa tseo tsa o tlhongwe twen ane sentsa tete ke ya ga tete ara timi yete ne ti garakate tsa ke tsamjika mu tsa twen pende angiego de tsa ke tsamjika mu tsa ngiego ta nanu tsa o tlhongwe sita ma a go ncama kwe ta o guya kwe a tsa qase na tie akona tsika examen tsamsike te mo tsa o tlhongwe tsa kae go tshwana tsa tsa meke a tidote tingiego ta tidote titwen pende a wogwe ta tidote timuwa tinxe kwa kurisi ke tinxe e class so ka siya kwa data ada i kara a tsa guya go no tidote tsa o a kae tse mo go siya go ta te ana go ite o ntse tsa o tsi kae go go tsi tswi tsi be tsantsi tama ata ke ngam

0: chwiku itagotlo tsa mokoshana matsa tlhoye go dine tsa angwa tsa khane mcwabe tsa ndoko anja dine tsa angwa tsa khane mcwabe khane mate kuru go ende go go tama te ko nya tso te u khwe kwana eka ke ane hete kuru na go kwana eke te hinye go khane mkwe go di a te tuna ndotwe te tuna atereko tama khane mate kya te ndoko anja qwate ga mcwana te a tsa dare mcwana ke hetsam kuma ka ya ga go ane kuru na go imburunga ka ra tswiye go te teng tsemako oro mo go tama te go hinse na tate gemeenskapo ke te monte te mo ago te gemeenskapo ke se na te go di ko tse o sa khong go te gemeenskapo ke nyamo go ta tsona sa sa mak a tsona makhe makhei tsona jwa makhei tsona gxedi kona kwen kona ya na mtsuma kana amanda te eh a te ko te mkwi ba tsona tse ko mnyana go ta ha muti a tsona te o a di te kana ikwe te a di tama te se be go ta ha te go sana go te kwi ka sana te tsuya ga na ta hinya te ma te ka ya te be go tsona te ke i ya te te mo ke na mate nga mate gram di tso a mboronga go hinya go be mara ga mtswabe khona mboronga ja teko kone ga nam koma nyam o ska ga mboronga ji a nyama go ene mboronga ka ra tswi ko nyetlo a kone ke teki twati a tsona tama ga temo a kwa kwe tete o a ke te ta go teka tama a ta ga ira kristen ku dina ga mna tama ta ka ra ko nya go te a kae ke a o kwa go a kwa go tsundi e khara go to khata go mo be khung ka ra to ku ye go to se ke nka ko mahambe to nyete go tsiki ke nka mahambe ko ye ga meta i a kae ko ka to ding a se wa kristen to mku dikoma ama of kurima ama tama to tobe gama to di kaya ke tinya khwekhwa e ikara gam ya ba di kona ku insa kya gam ku yete go di tsem go da to qeke da to kya na akite akwa kwe tloga tha atsa khane mtsona hinya go be ngabe kara tama tsa kara ku nya go te kona gana mtsuma tsa kana gana mtsuma tswana gana tswa kara ku nya mara tsa tana mtsona gana mtsuma nya mtsamga borunga kara ku nya na mo go ne ke gana borunga kara ku nya atsa koro ku kara khwata akinte mu akuka akite akwa ku ka tloga tha kuri ku tsa o tama tsa wa khane mo tlo tlo nga ma ma ke nte qiye ngo ferse te ncama no chwete anja na ta ikwe kya nemdicwana ta ikwe satan dicwata tsa u qiga xa ke ditama tsa ke khwakwe anwadi tsa u tsona nwa khwa kuma anwadi tsa abana ta tsona nwa kha tsuma kya ne mati tsuna kuma satan mati satan makom kunya khwe ke ya kha ncama khwa ikona ke akom kunya tsa mota satan ma akom ku tsa mota kya ne makona kya ne mati ngi avre ncate anja khwakwe akidite moti bena satan na no kya ne ram na ta a tenge kuma asakyat no te mu ferse ve ke ti tsem kra nga khore khot aja ne khane mtsona ni satan mtsona tanta ile ta khwaku kone ke te tse o sa te a mkwe te tika te mo asena o te khane mkiti ta ma te tita a kwa ko te ndo kwa ta te dire re te satan ja ti kone te a i kunyana ta te ndo kwa ta te dire a kwa ta te mo asan te expone a te mo asan ka te ki ya te yerte Johannes 3 te tsem go a ka aja no mana satan na mana khane na ta kone te koro ntse te tswano a te a ane ja dine te khwa khanimja kone khanimja tsatinja a go tsa kuin ane tsa di domi ya tsem leza tsa mtomtsa go tlo go tsa hinya tno tsa ga mtswa be tsa ga matsa nwa tama ga mko tlo go tsa hinya tno tsa ga mtswa kone a tsa ga mko tlo go tsa hinya tno ye mtsa mtoma e ya ga a tsa ka ya go enga mko mtepo mtsa tsa kuru sana go e tama ga mtsa tsa dino ga mkwe tlo go tsa hinya go ga mtsa di kona ga mwe sana a di ga mtasi na a nga mko na ga mtsa di na kone ga ma nga mko khoma a tsa tsum a ncama bene ncenya mako u fe ncama kwanta ire ta kona te a o tsewisa satana ane satana mate u do msana ko te sa kyave am khomki te ki ndawa yare si kha go be mkhomki am khoma tsa a yesa tsewe ko te tsa jetsela ko te tsa kha ko te support ko tsa a te tsem ane tsa hinye te ko en kara tuna a go tsai go tuna singe go wina go tsum tsama sikai go kwa kwa go te tuna go si tsa o re go tsa di sikai go te tuna ja go kara tsa iti kona go i go khwebe kwa eng kara go i sika te tuna o shomo go ta tsam kai go te o ncam kwa te satana ma ata tsa khom kara go a ntsa khelu thuru na go te ta ma hambe am tsa ke si qha go tsa o khiri o siki khong ke am tsa go se na go go tsa go tsa tsa kha go me go beti mtsoma ma ti tsewisa ja o kara hete ti ja yata ke ane tsa ta go go tsa tsewisa tsewisa o khiri o khong tsa uogo akone ke ha kham kham ga ga matsa ja o kate ga ma ana go tagere o ya no ga ma tsuya tebe ndi ga ma tswa kwe se tebe akone ke ke hetsa mosatana ma ti e tswa di kya a go ane tsa tswi ke ya ka go te ko motswa tlo ka ne mtsona wa khoro ko te go ga mja guru nako ti ya ka go te kona ke khane mja te a go ane tsa ga tena a go ane tsa te go tsa ke ya ke go e kwe sana ga tsa ke ya go ke e ka mkhwedi ja go ka ra go iko go ka ra tswite ndo ndo sana te tsa ke ya no a go a se ta go jara nako kutenge kyane mkyati anza khumutu na chaka anyago ye ngandi ha awa ngandi ha khumu kala nya haka ya mata mahakia ha ha kuino ha ara kwa kutea ta kui akuija tamano ndi udire kam na udire imku ye tokwa kyane mchaki kuiti om chaki tau kuma chakuru kwa ye chumse ndugu na wacha hika agure chumdi shomu kota kamka cha aja katea kyane mane chaka nana chaki tau di kuunya kisiteko khama chaki tau kago akham kama yano cha kham tuasi ya katini chiki di platform den kiti esa kya to he ti o te ku as christian mte te kya nem tswa si ya khotana te a go e kya nem mate ja di ise a yo sa tuna te ja go kara ku ye ko te ke he ku ndoro ko te ya ma ko te di tswa a te si a wa te te ta ku ko no a ma ku e khata ta ma ke kara sina kai ku tswa am ko bana tam kara ku i khati am am di tawa ta ma ke ere khata ku no tsa si ye go no khama tsa khong kara si ku ye go tamana tsa si ku ye go ku ye ye he mko ma tsaka raka nta tim tswa ma i kara kha mko ma tamana tie ya tsa kara khat of ya tiki ku ma tsa kya at na tanya mi sana treta a ta te wina khwe te tseusa wina khwe ja go he tsa kaka te tswa bana i go tsa ka sika ja go he te ja go ya kha bana si tseuka go beta go mu a tiki na go go be te e a borona go thama ya te tse ri khwe te u tsa ka sika kya ne mteki tsa go sika kha mtswa te kona te kha ma te nqa kona khuri o sika tindiki a ja te ncam kuncam kukhwe kham tswana ncam kukhwe nakona kham ke akhona teno ncam kukhwe kham tasi ncam ko ke hema tse mtasi mamia tbe tsa konsi tswam a of tsa konsi tswana tsa mote khwena tsa utasi na anja ke hem tsa ke amboronga go tam tama tsa tasi kha kham kunshi ke tsa teno ata akhona tsa ke ntsa ka go tsa ke arwa khona sha he tama go te go kara tsui tsu khona nya ko teno nta tsu khona te amungo ko tsane mo kham ja ya go te tsuna ke ane tsa ka tsui ku ngo teno te di a te thona na ko tsu khona se ai ka maka tai kwa ko te a tsu tse te khane ko tano tsu khona tama ya go te ane tsa ka tsui tsuno tsuno tsuno tsu khona te tsho ga te khane mo gusa a dire ku di te di go na te tsu o te be ngam ko ngam ko kham tsona tsuna se nya kare ko te khama ngam ko khomja ta tino tsa tsu kho tsa tama tsa ngam ko khota kona khane mte jawa te ngam ku khoma te mtsuma te mtsuma kutsa wo go be tsui kha ngata ma ndo ku khota darasane o khane ma ngam ku khanya mtsama kha ngam ku khwe khane mata te tsu mona khota ha ku igite ko motlo te mdo ku mte ya ko me khona te kombre ha nyam o kha khane ma tsui ku khota te kombre ha satan mte ko mona khona verse be kite ko me khona khane ma tsewisa ngam ku khota te ana khota kone khane ma te tsewisa ngam ku khomza te ntete ma te tsau te ngam ku eno tsuna tama mo ko te ngam ku etwa kone ngam ku khomza te ntete ku i ana ja corona khwe tsaka ana ja
1: Amen. Ta te koma te ya marin dumba khsu anisinza swere mana ha go khanim dikuya an tsan kara dangi ha kuya ya te ki tsadwe ha tsarave mara khanim kwana sika te wo han tsan kara ha kiti dangi ya te ya vat ata khwano tsam jansa a te koma go mari si tswana te ya tsiya

0: First 11 he coach Picho Mosumani tended to the game quite machine tenega chain ship chain or count in the gawala shima matulodi bashatin tenegawala apochen pool sitole wait the gate and quite are the two come again radio x fm when I'm going to say bola to the gag as when it's a get in bafana bafana sa ihepte then get on musa in international friendly then as I get that fierde October and get the sound of command of some getting at cover time we come commission only come come again radio at the fm on our show when they have such a ball get cool and too much to get a gala bola is a young one willing telling how cool what chicken was a call again tell it you see I'll come up to the visit and a sbc sport you must I'm telling you what currently and quite them as a ball at the gag like actually at the okay tinnil watch a ball get to quote it so playing then Egypt then gonna tell myself like Gaula Sobar calling your Henny Abdel Maguid Rabia Karim Mohammed Marmus the Gaula watch him and Kabula called Ibrahim wait to get Egypt then gonna mess it to us funny chalk here to come on color to quay pito to cut a well is the Gia commission what's able to go across a touch you come gonna get your cross a potash then get a color to mission to get Egypt bola gya klub kot ada masuk bola gya rek ngat eh kal ada Egypt ku bola dang ngat Egypt ki bola ga ada masa tadi duit ya bafana bafana gya wah kita ni duit kau dek ah Egypt ki bola tenaga bola gua ada ngat ada aku kama kau eh masa kalau tu bola gya cross Egypt ki bola tenaga gua bola dang ngat ada akal lalu oh si klub cok bola as the ship watching Kakula again, a quarter of ocean. I got a quiet Yakui da Palatuna, which a Bologi Kakola can come over to Kumkamaga. Egypt Kipolatanaga, Gubalanga, Ingahan of Kibolo, I said, find his Dalisto Dala. Kitesa is Kachoro, the Bologi can come over Bafana Bafana Gipolaka, Gubalanga, I had an idea to Egypt Kiwa, long pass, Bologi can come over. I'm a son of Bologi and Kokwe, a passing gunka, a son of Polatani get a good day. Soba. Okay, pa gudu bola da pasi da oli kona heni heni gubola heni ga watina ka gudu bola da tinga leni kona number 4 Egypt ki bola ka gubola da ngaka da pasi kama koy aso ya tene dura ki pa soba soba gubola da ngaka da khora ko se pasi Egypt ki bola tenaka bolan kana ngwa Egypt ki tan ngona Oche bola gi hokko ri tokko khakal gon kuma radio x ka fm monar nsiyo mo ri nexa sa che bola gi akko kwat espani che wa yi khepte sa south africa den sang gi ragnu bafana bafana ra ma sa bola gi rekun kama ko long cross akko ko bola da bola gi rekun kama ko akala to so si po chen ma gi da se bola ra ma sa oli qotene gi gola okon imi okon gi rekku bola da kutto ra ma sa bola gi rekun kama ko coach inte ne gi rekun ma da picho moshimani gale ni kuna geda chawra ngoda ko kama ko player number 15 tene gawla agira qala du so bola made gira qatse matulodi tene gawla chure qabola ara so bola gira tunkama go tle manita tsangem chora bola tene gira kumenga 0-0 Egypt 0 South Africa 0 wache bola gira qora tunkama go ri tsoba khakal gam kumenga radio x fm wana rasiwa no ni asa tse bola gira qqatse bola gira tunkama go ngatse ke Cairo international stadium khona tene bola gira ngatse khepte khuna South Africa agide udang hang noi wache bola gi khwakko ofona bofona gi bola ga go bola dang awu singa qeli khona tapasi khama khwe one touch two touch bola panga nga agire tsale ni khona it's a throw in bola nga qatse bofona bofona gi bola waga bola gi rakun khama khun khama khwe we dang huma nga ne support as asa tawachi khamba khona ga yoyo ko ara wasan bola gi rakun khama awu singa bola gi qeli khona apasi khama khwe long cross wasan bola gi rakun de tsaka binje khona Egypt oli ka ogere ko do hanar garo ga bola giga kwa khatene we gale ni kona bafuna bafuna gi bola ga so bola tene ge dang matse bafuna bafuna gi bola ga gudi bola te ga kipa sipo chain gudi bola te nga imi okon okon o si khom bola ero so bola gi rekun khama ge hadu le ko di wa te matulo di tene ge wala era mashi bola gira tun khamako dri manita chong num chora bola gira tun khamako shipo chen gu bola da kawo sing akho era mashi na bola gira tun khamako bona bona gi wate na ga yang gira tun ga ngoi inga che kuna ya gu duwa ga pasi da kipa shipo chen da bola gira tun khamako shima shima gu bola da kawo sing khon kama khatane duita bona gi wate na ga gu bola da ngaka one touch two touch bona bona gi bola tane ga khatene duta egypt kiwa khatene duta check de leni kona bona bona gi bola bola tane ngo tse wa che bola gi khon kola tung tung ngo kama go inga hanam ke bola wa mi qaset fanis dalisto dalage desire ka choro che pa matulo matulo di number 2 matulo di ge da ngo bola matulo di ya gira ngo bola ra baso bafuna bafuna gi da kama ko qoli qo gira to hanar garo khatene bafuna bafuna gi bola wasa bola gira gale ni kuna egypt ang bola khapte ki bola ka pucho dite yani tan ngwa de khabola ile ni kuna dite yani o khabola ile ni kuna bola gira ngwa ngwa egypt ki wa era basa bola gira ko ang ka binje bola ngi sang gira gumno che bola gi kwa kwa tan khama gal kun khama go so bola gira khum khama ko era khum khama ko Egypt adwi ga khama ko bafuna bafuna gi palat buna asu ko je bola gi kwa kwa kona matolo di echo de ko kha bola matolo di echo de ko kha bola da bola kona Egypt ki bola ga maka dura sun kona magira na kwatse kipa ma safe ya sipo chen den ga wala maka dura sun sipo chen magira safe kona ijep gida wana yeste kona maka dura sun neti ma goy sipo chen magira safe bola ze bola gira ngat era kuchora kuli ko gira tene ku kha bola tene duta ijep kiwa tekal ga wala rapidu chun ka ngi bola play on hatene duta egypte kiwa hatene duta bafuna bafuna kiwa wasa bola gira khankhama ko long pass era wasa ngola kya tekel thama ko pitu agira chong e sa agira sa thamsung chima ga gira kondisa ole tu makanya agira to ma pitu chong ko agira ti sa ya era wasa bola gira khankhama ko khankhama ko yin jahanam ke bola wa mi set finish dalisto dala ke desire ska choro ra bola gira khankhama go ko khal khal gan ko gira di x fm monor ni sewa ngo ni kha sa che bola gira ko kwa bola tane gira ngo Cairo drop yo Cairo kuna Cairo ga kambo kuna tane bola gira ko tse ya ma sin si po chen gira ko khama ko ya place Egypt 3 di ga ka pa si khama go bola ki bofuna bofuna gi pala tsiguna Egypt ki bola tane ga gudi bola tane ga koli ra ba so bola gira khankhama go sa to che kambo kuna gya yo ko ses manita chonum chora bola tane gira gumno 0-0 South Africa 0 Egypt 0 wache phola gi khokora khumkhama gore khumkhama gore we dang khumba ng supporters and then get a gate khama khwe maso atsa atwa che kambu khuna maso tama maso bofuna bofuna gi phola tana ka phola gi khumkhama khwe South Africa gi phola tana ka gu phola rang ngara pasi khama khwe matholodi gu di phola ra pasi maso ng phola gi khumkhama khwe ang khang lang ngoli khona South Africa gi phola tana ka da phola gi khumkhama khwe khadane duro duro yang khingdeng ngwa bafuna bafuna gi palatse kona mche bola gi khot ko ime kon gudu bola rat ne pasi nga motolodi atolodi agira katori gar ko lmaga gira pasa bola o se khonka bola leni kona bola gira tra egypt player dzi bola ngwa tse bafuna bafuna kiwa egypt number 5 captain agira kha bola bola gira ngum khama khwe wasen coach tane gira ngum ndang wale ni kona picho mushmane agira ko khama khwe a players gi game ko kha bola je ko bola gira kindan wa bafuna bafuna gi palatsi guna egypt kipa agira toni ni wona sa as qatam dagi palatsi long cross bola gira ngun khama ko wasin kipa gumdira gu bola qawshin qongla bola gira tana akha khama ko khatte ki bola tana ka wasin kabu kon aten ki ta yoyo khama ko dar garo khama ko egypt e wana bola ngun khama ko tane egypt e wana bola gira tela ni pala gam kuna marmus marmus gite wana rgaro khama ko ye chola da defender ugard an kuanga ga chabola bola ikzi akha onside uche bola ge khot ko ri khama ko ri tso ba khatali gam khama ko radio x fm honorin sewa ngoga ne kha marmus ge da wana rgar khum khama ko khasa kham da email conclude ko marmus ge da khum khabola ge pala gam ko na international friendly match khata sa gida anu cairo ko na cairo international stadium ko na sa gida ko bola da bola ge da khum khama ko kukhama ko supporters gitang hwingra sa ke marmus akwa khwa nga o si khu bola nda bola gira khama ko akhmanita changam chora bola tena gumnga ba 0-0 South Africa 0 Egypt 0 ache bola ge khwa shipo chain ka gira khama ko ya players Williams khatla si enqa o de khabir shipo chain arba sham bola gira khama ko khatane duda Egypt kiwa talinga khwe sagita anqe South Africa e nga Egypt ke tshona da ngatlunga wa supporters ntang khamo ke kambo khona agi khamo ke masho tunda ngho bola gela ngum khamo ke inge hanam ke bola omi asset finance dalisto thala ke deserves ka choro bola gela khum khamo ke tso ba khakale gam khubo ke radio x fm honor nsiyo ngoga ne kha sam dispo ni mangita agayela bola khepte sa bafana bafana Cairo international stadium khona da bola gela ngum khamo ke Egypt ki bola tena ka ta bola gira khama ko bafuna bafuna gu bola nga ara khu gi ra tu khapa khama ko one touch two touch ara wase bola gira nga tsela khu chawda zele ni kona da bola nga tse ime o kon gira gu bola nga o kha bola gira khama ko khum khum khama ko
1: Edzep kwa dizi zina ma 15 kia kwa bora tema nukwano. Gwana mkati nsika nza pasi ya chara kwa tamso iki. Kusena kwa chara kwa la tika nza tema na atwa. Gwana mkati jefe ndano. Zara na iya kwa la tamso iki bora tema ni kusena kwa atwa. Na nza chara kwa la kwa ni gyamza. Ama uta kwa kwa mtema tema ni tawa ki pasi ya chara kwa bora. Bafana bafana mkati kwa kwa defe ndama kwa ya kwa kwa tamso iki bora tema nukwano. Gwana mkati ni ezep kwa wana tika nza kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa yang ye kata bora yang ye kon kam zero ko kara ka tema no kano chain tema no kam tema tema no kata bafana bafana ko giam si ka tema ne keep it chain tema no kata tema tsa ungo sa kaya ko ten ya mate international game o sika tema no kano ah ere sika ye am se na tema ko min de tege se ko ngi e ha tema no kano 12 minute o tege te ha gu na m ka spani sa yo no to no to Bafana bafana noto ezep ko hakata man noto bafana bafana ko jibora tim no gon sey nim ki yakata ma khara ko defender ng simam ki simak tu yange kara khara bora tam so ki tim no gon bora ka ki yakata ezep ko toye ko khuye so zedi nam ne ti ham tam au ta ko hata ma za khara ko tim na tam so ki waram ka tin ezep ko dik tu ya kam kara khara ke ndabora gon ko ku kara khara simak kam pin za tim no gon defender ma waram ka tin na za se ko khabara ko ko gamza ezep ko jibora tim ko der 10 minute to ki te yakata kian ka gore tas leni ye khada tu yang ge kara khada tagol kiam za pas ya kara zin ma 15 karne ek ta ge pas ya kara kara e zep ka di ya au ta kho khada ba fan ko tre se ge get khadi kian ka khada te ma ko na mara tam se ge na za kara ko ma kiam za 1 2 1 2 kian ka khada gore ka ti ku kar kara da je fen jan ki amma au ta kho khada tam se ge ku kara da ki pam ki se ne kam ta ma ga no kiam ne kiam kar ma za kha gre ta se ne au ta kho kam ta ma kham ma tsu ko ko ma kiam za kara da je fen jan ki amma na za pas ya khada sun kara tam se ge te ma ko na ora yang ye khada e se karana ya khada awha kom ka kara khada bafana bafana ko ta ta gubara kusir ya khada na na khara sendre gubara ha ka kya ka ke sen khar ka ka de bafana ka di gonam ka bara tam se ge gara na na ro kya ka te na na ka zez number 2 kam cha ma chi te mi da ka e ke kha ta gubara kusir ya zez ma te tin ki a ma ka kara pas ya khada tam se ge bafana ka di gonam ka bara te ma ro ka no bafana bafana ka di gonam ka bara te ma ro ka no kukara kara simam ki sim darana ko hamta jam ne jam simam ko kara ko husen kara ko tsikan za kara da tam se zez number 2 ki amma au cha ko kata hamta husen ko kara sei ni ki ni pa ma hamta ko dalgo hamta ti hamne kara ko de ha sa bafar ko di ko se ko kya kha de to ye ya ko de zep ko tam se bura ko husen ko de yar tin meni ti o ka gi dia wa te ma wadam lo cho lo cho Kiamo na kon sona ka tsiga ni tsam Musa ya nwa ka ra ka te ya ma te international frankly game we eze panga sika bafana bafana ko avasi ya ko te mo ko ni ya ka ta zezi number 4 au ta ko ko de eze ko ji bore na za ka ra ko ko ma ni giamza we sen ko ra ko kiya ka ji kara ko ma de mo ku ka ko je pe ndam kara ka ta amma darna e ko famte 1212 de ha kya ko ti na na ha wa de ha pa sa de na men enchi amma tsun wa ko tuya nge kara fara kai kai ha bora te bra zilo 15 tan ko famte bra ko ha da tsam so ki e zeb ka jigon ka tin tawge pa sa ka kara fara tuya nge ka te bora si tam si da ko kara ha je mo ne bin e zeb ya wa de tuwa al tan ka sa bora de ta ma ko sa ha se ko kai kai ya ko be ha ta kauti matana kwa da ezep kwa mangi kwa nga ma di kien ka da tie ko mu ko iko jam na jam e tin mi ni cho tsi ya ra gwa dam ka go ko ta be spani sa ko sa kai kai ko be ko be ko da tie ma da kwa no ezep ka gya wa de tuwa aba ba na ma fa da jango a ta sa kya ti be ye tar go bora

taba san Oli Kautena ke da Gagola da kankan bakwai? A san Oli Kautena ke da hannar garo kukun fula gila ne kuna da fula gida fashi kuka maka ya tsaye? Hapta ki fula da na gagu fula da nwaka? Fafin fiyar ta wani da tsawon cewa? Firin fiyar ta wani da tsawon cewa? A ce fula gi hakuwa tekal da ne ngumban tsaye da fula nwa tsaye da kuca? Dama ne nga gawar zai wani yellow card karki ga hele? Masu nan dama ne nga gawar da kai kamkau wace bola ga kwakwa da jin kamar kan kaba ko ya masu bola ga da na kado ta ce bola ga kwakwa ana masu bola ga kan kaba ko bafana bafana da ne gwada na kada ku kama ga 55 ta mani ta tun cho pokin pool yau la sai tekala ngwa e bitu cho kan ga bola wa play on bola play on wa che bola gi ko ko long pass passi gan tan si ka bisani sa jeta pa ngwa yar wasan bola gi ngun kama ko hepte gu bola ran na kada passi kama ko da bola gi da kan kama ko da nga hanam ke bolo mi asset fares dalisto dala ke deseres ka choro right wing kona bola gida gumet ay kum khan kona kum khan leni bola gura gumet ay xepte ki waka masan bola gera ko tsere tan no da qoli qaw gira choro ka bola bola wa kona ma kala tura san kona ma gida na ko tsay xepte ki fiar di kona gera tena wana je bola gi khak ko rin mutal gura kum khan ma ko kulumane njamane ngagawaran da wana yellow card khel karki wa chaki bafana bafana gani kona e xepte tane wa zero ke khel karki da makala to kona dasan kona magira na kwa tsaye basin kona gira na tsaye to tapasi kha xepte basin pula gira kan khatse ga benche bafana bafana gi pula tane ga tackle tackle from behind play ang gagu kamri kuchule jungni da bole chwan tsaye ang na tsaye da kucho 75 mani ta chonum chora bola gira kan kamra kugum tabaga tane gira gumin 1-0 bafana bafana 1 Egypte 0 wace bola gi kwakwa picho mo shamani tani kagula coach kagira ngom dan wale ni kuna da sun ya kamsun ya players sun ba san bola ngan tsare tutu pa sidibi ga keeper Sipo Chain Orlando Parich ke goalkeeper agira angunga bafana bafana she bola gi kwakwa ya ba san captain tani ke da kamkama ko Egypte captain gira kamkama ko oli kuna to do hana rigaro wace bola gi kwakwa ta gidan kun kama ko eh ba sai bafana bafana gi bola tanaka khata ne duta e khabte ki wa 75 ta khmani ta tonum chora bola ni gidan kun 1-0 bafana bafana 1 Egypt 0 wace bola gi kwakwa di bisin kama tan ka bisin tan SABC sport ko masam telling ngaba kontali e ko dem di hanam ke bola mi asset fanis dalisto talage desere ka choro bola gidan kun kama gidan kun kama go international friendly match tan gidan ko tsaki Cairo kuna Egypt ya masam bola tan ge da kuya kuya ngada ge go la bola ngana tsada kucha wa free kick Egypt ke bola waka masan marmus tan kegola marmus ngi tan ni sakira bola afrika nga tan ta kapasi egypte bu bola nga qara kul kama ko akhin 50 minita ton on chora bola gira kun kun kama ko tan kun kama ko ta to bola ga cross egypte gi wa o si ko bola ta gira kun kama ko ko bola ta khadene duta bofona bofona ki wa bola ko ga wa offside number 11 gate kama ko number 11 gate kama ko wace bola gi kwakwa da kan kama gwanin kama kwe ya wasu bola gi kwakwa da kan kama kwe bangiran kan kama kwe ta da shi ne khabta tani gida wani rigaran kan kama kwe ya wasu bola gi da chora ta tsaye lani kuna da hanga tsare kucho bafana bafana ki bola ga marmus ge dan o kama ko ga tu kama ko regaro ga ge ko no ar garo kum kama ko marmus tane duit ke wana de o kha defenda to ko bola ti chan he Sipo Chain sorry bola ti chan he pusho di chan ke wana ne de kha ki pa de kha no o li ka o